0: onikle nege kan yetan flasira sisa Dakar Senegal jamana kono kanya kelembu oka Niger an Nigeria jamana ola obeka RFI manekani lame
1: kumba kanunte
0: Alebe sonka gien kabo Senegal tolantan kulu nye mwoyala, pap tchao de kodo, ola tekentara kounu suro tolant konyenabo kounu fe, kouye baro damne, wala saka dansigi akadege karam royala, kene indakuna obena nyefoli suro okam. Nigeria, jamana marabogoni gounula kounofoni, chakeda barakelo jena kakalande bina ninani kadila klali nye suro, kabo jetega wale kelo bulu, kelebolo ka nyefolu la, ka baro kumbesena nyakalo kelinye, kwa fe obena famya suro okam. Dien farikolo nye naje ba coupe du monde quart de finale kuntera Norvège an Suisse seginaso Argentine an Angleterre benafra demi finale tambaroka obena nyefoli soro Angleterre an Argentine kakunu kumeka Odansi kokura RFI maneka sanfe Senegal waro de karamogo ani aka barake kulu beson ka gien kabo uga barala ola tiketara Senegal tolan konyana bo kulu de fe kunu soufe la tiketara tolan konyana bo je kulu kelenko ka jetemine doke Senegal waro ka katalila coupe du monde la o mina o sembora 16e de finale wera la la laisha dukure ola tiken kundo fana ye kasika Senegal tolan sankrota
2: Odo kumba hokera nyogonye do erede ko min kera wati jankono dulantan ko nyena bo kulu nyemogo Abdoulaye Falié afoka jeya ko latigen tara jatimine chama ndiko abada kan ko 600 ko la nyini de ye ka Senegal dulantan ko tabala bekanimisi wasakama oko ko bara obulu dalindo ka sika yele mado nyemogo ya imbara bela jelena okama kuna funi ya fenfe be ako kuna ko obina damogo kulu kan kuna funi di kenedo senfe sini tene Leopold Sedar Senghor dulantan kenekan Abdoulaye Falka Fola, nyani oche, latige koni tara kudambena sigi papchau ka degede nkaramogoya la ani aka barake kulu staff mokobe Senegal dulantanko nyanabo kulu barake lau yamaruya dira ulue yamaruya di nyamogoma aka ni kunafoni ya inda marabago kulu kan ani papchau yere kabi jien dulantamba coupe du monde damne wati ni Senegal ka wara ubwara uka uboko follow la jamana deun ani dulantan duambago kunye uka jiki latige ira pap chauka barauka wakabi obati degede nkaramogo inka lablali kumbe kanyini kumba pap chau kunana warauka degede nkaramogo yala kabi samba fla animogon nan december kalo ali yeredika marakonna la senegal sera kaka kan no oye kan o jonjon flananta marok jamana kono
0: enite la laisha dukure ni nyofolu la 600 coupe du monde quart de finale no kumba ulube kunchera kunu demi finale tambako fene bedonindo kulula ba munuk minyona oluire Argentine ani Suisse de yi inafo aka kumeto kabinyon kumendamnena Argentine et Suisse bro chelu saba ani kele siranyambili kumben la janye
3: Argentine pour kotola tuguni bau Suisse katche den kele embolo geni ko fe blemana sanga biwolo fla ani flanana uyu fasa flika Argentine nye gan fo franca en prolongation alina kasoro Argentine folo de bichelu dele Alexis Macalister fe sanga konotonana na kungule Leo Messi ka corner do sabula kele ani fu segena fia bobi ke okan asigene kana Suisse uni dana ya bisigi mumbi nobo sanga biworo ani flanana dan doy bajibo kele ani kele o ko fe do warete do ame sanga bi kono ton ban Messi na jenyon bi kele asugo besoro u chede tan kele ndafali Suisse ko fe mo ma wo fushito sanga bi kono ton me ba ame ta fu faranga prolongation na keren keren yala sanga keme ani tan flanana Julian Alvarez bi Chelou Flanando, Katara Albi Celeste Kanuna, Yanni Martinez Kadafa Saban Kelena. Nisebara Abato, John John Tigi, Argentine Baka, Coupe du Monde demi-finale, Warona Seben Soro, Ye, Uni Angleterre Bou Kwada Nyuana.
0: Nikni siranyambeleka nyefolwe kabo Paris kibaria dumate farkolu ngena jokunka Afrique du Sud tolantana Jaden Adams Fatura kunu kasoro anaka kulu bafana bafano yetalike Coupe du Monde kumbola fu 16e de finale la usimbora omina Canada jamana fe Jaden Adams ka fatuli kun jonjo madon folo nga sekesegelu besena Afrique du Sud marabako kafola lakana ko kuma Nigeria ye jamana nyemaya so ya lasi kuye kaladin binaninani ani kalafando ka laklali nyesoro ka bojetike wole kalobulu kunu sibirido olukum nena kabini mekalo temene eta doyo marakono jamana nguru duguni klibinche kilometre kemesaba be o mini Lagos fabache kelebuluku ukani leblalin boro tumesina ni akalokele nyogonyi ukafola kuni gunula kunofuni chakedare kumbulu binyogombulu abaraula salif saganoko ka nyefolu fle oka
4: ni kalande nunu jigito de kamo mobili kono sura sibe ku de mekelenkene u chama site teme santanka aja charla nigeria kelebulu kabululu x de sanfe ibaye kalande ndoka kalandro ki bedone ula kalande binani aninani de don oni kalanfo kalofla nyogo ukadia gominaliko kabla uyo yirito kono ulabla rasisa ostrola nigeria kelebulo kalakana bara u dosenfe omintu mbese na ninya kalo kele nyoye kelebulo yire o cementi ya dantikil seven do kono ko uni gundula kuna funi chakeda bara kala u de akol labe nyonfe o bara u senfe u ko sera kado ka foko boko aram jati wal kala bulu fara de tunye kalande ani kala fa unu diagwa mina ko kele u senfe u sera ka u ko da ani kele kimina chama tinye jamana nyema so ka dantikil seven do kono aya jira ko sera ka u tege da mo shegin de kan sika be ku sembe diagwa mina lina abeta kana ye ku sera ka mo diagwa mina kala nu dobo barala kelebolo fana ko sorasi do bolena unina nga uma hake jonjonfo nizira jamana kunti bola ametinu buya lase akabolo x sanfe ko drome kele masara kalande nunu anika fa nunu kalabla lila ko fana ko benkan fosi make oni wala jugo kele nunu nje
0: ni ku salif sagana ko kanye foluye senegal kenyere ye jeklu mi be jufere mananu kono oluko kuna foni koloni be gachari sanfe kalanso ba chek anta job nyine ni kele ofe di mananu ka o nyine nu yera kunyi a 70 ko a o nyine ni a 70 ko bio bishegi anifla kemesara la di manani munu be fere senegal olube dankari kenela jekulu munu be difere manani kono oluye o jabili nunu kon kunu sibiri don uka kuna fundi kenedo senfe ani kubuna nominali 7 do chek ata job nyine ni kala okama onite ala melila nunu nuk mambulu ka lasi awma masalaba kenebe na sika uye 600 korolene do
4: awbina jimuka mulame korolendo
5: bintu sise
6: kadumni ke kifa finiche juma dakhabana samra kalamina dafaleu bakuru bala ka kela khaleya nyuma kono olu shite moko bali ka jususoro ka don ibe mi fe ikadnyana tege kono aniki jesiri o lawale yali baraula balkisa kono ye ninde jira aka gafe folo kono aye o mi tokoda ko jenabu la force du destin alame ba haw foli kelenko awi ambawlo donia ko ka fara gafe seven ka balkisa koneye kuno funi diko barakelaye wafana ken yereye barakela don ale deye anka bi dunanye masalaba keneka amena kuma aka gafe folo do kan jenabu la force du destin balkisa koni ambifu ki wale nyumando anka wele jawili la ajalanye ki bismillah anka kene nyinka
7: bintu foli berewele baye etaye ani ika jemukan lame baka mandiu ni wati nga foli ni nga tanu nibe ufana yoro ini che wele la
6: ajalanye ambitana ye sisa jenabu la force d'un destin iba feko munde foyi keren kerenyala fucho gwere la kunjumande la ya nyini kika gafe folo tokodati
7: aywa bintu ini cheika onyini ngalila ajaranye kosobe iereka kuma dabuna iboraka afo choko ya mina kuka fini du fini chenyuma ka dunka fa ka kalantaka mina unsoro ote mabali chesirela jenabu ye tariku diye mi ye chinye ye jenabu yerebe ye ni wati na abe dinye silenke nani fando fe nka fuli ni nga tanu ni ba yoro ni wati anaka chesiri la aye tariku yinfonyi amena atumbe nkono ba u dusu mi mpe ala ani dina tike tabolo atemena sira minunu fe ani dakan ani latike uka koroni mwoko ye bamana ba fo uka talena ko mwoko dakan ko uka koroni ko bela jilinga ko dakan sate ko uko ni ala yoda mwoko ni fin bola ite sa fo ni make uye kina buka chesiri gafe minido ni imbado iya kala amina sama jamuka kono amina sama abikuma chesiri kan abikuma diana tike latike uyere kan ni uye jina buyere kan masa uye ulufana note ulufana dakani do bawo furu ala nana ke digun nana yi akono nana jenebu nu uye asomogo yi fo anana ke amalamu bolo alamona mogo chama bolo asomogo bayanfan alamona mogo chama bolo nga lamo gelera doni bawo dien natike na atawolo na ata siraudo nga jenebu ni chesiri bangeladi chesiri ni dusukulu anaka doya mambe depi afitini aye o chesiri no dusukulu kilinta katanya ni akadiana tike tabulo yi ala ya lati ka kata yoro munun na kata mara la yoro munun na temana yi mbefe foka na ke jina bu irana na balikuya ama sira fali abe mi no fe diana tike in kono ama ufana fali malikere latike nana do akadiana tike kono chuku chuku la ama bali aya nyini akuma mirika bisikika beke mini amu usira fali fo ala nana sabatilu ke watimina anana ke uyi odi nana ni toko inyere yi jenebu la force et destin ni uyi dakani dakani ala ya latike joli mako dakan abi lawala ikan watimina ika cheyate musu yate obi wali ikan ga iere ka chesiri do ko i deme chen koni no ala be ma deme den ga uka soro iere koni ken meka deme lanyini i chesiri le no akama gafi nkono abi ni chogwa de la ori la toko inana jenebu la force d'un destin ni oyi dakani dakai nga corona be ambe ba ndaka mbono ni watina
5: yati o be famuyela bakuru bala yi ka gafeni befo nga ambe na o wala wala kilin kilina wasa mo ko yere ka don wanga nyini ngali fune be na talike o be kan nga sisa yi fi kinyini nga mina iko jenebu yo mo ko ye mi be balola toko kilin de ba kan wa
7: ntoko kilin ni ba kan
5: ima fali ima
7: ma fali bawo aye kuma ifonyi watimina bintu gafe nyire takabulu adanye enfando namba foko paragrafu bawo ni gafe ndayele yasa kalanika noya mauma yasa mauko sika uyere isora akono bawo ni kalanda mne wati dole tseka bela ba iba ujoro dola katla kana ata tukuni katemini akalani yasa mauko sika uyere isora akono anyake paragrafu paragrafu paragrafu danye ndanye ni ata uchuya ina bintu sisi ite adamina ka akalanda bo adamina nakase alabama ko erema ire nyiniga yala balikisa tika kuma nera dika tariku kawa ikera cheyu ikera musui jina bukani tariku in fan dola ibi yira yi akonona la ibi yira yi akonona la akuyi wati kera kasoro tuntinga jina buye kuma fonyena nye a somoko nyo ulufona yi don komino akera defana ode ye misi misi don dusukuna bawu akatariku kono nyere ye nyere sora kono nyafo chugwa amina ale gafi yi kalanfolo akalana mami nufe chema fara musumaka mbekuma abalikisa yala iba kalamaka foko jina bube che kumda ufana wa nere mire gafi kalan che uwera kuma ti kulu yire uyere ka tariku ye jina buko nga jana tika tabolo do
5: ani moko chama ambe se gata ani moko chama ka misali de se ka
7: misalu be se
5: ngona
7: ngona ngona jina buya fonye chuga mina amisi misi yen soro ne bolonya ako mine ka maran kono abin kono abin kungulo la nyere ka nyana maya tabolo la kuma kuma ni limanya bena tlana ni nye miri jana butama ka miri tukuni jana buna nyogono chama mbuyo bolonfe bawu jana bugie garse ke sira soro koni bawu alamona asomoko kerefe alamona mem la mo galera doni chugamina do beni no uluma o garsega soro libe bolon fe yala la do wi rebe don chenina do bi don tabulo do la minute tabulo nyana mayi donc mok mani ko bina galera madina tikala ni ensi ka mere jena buma ani jena tikala tariku to ani me mawu chugamina abin yera de menga chesirila ori la watina na ke ngo a ni ben du suku na ben kunlo ko na ben kono nyanyi ni jena gira kalo ya maru ya kono ka ya maru ya nyina fe ko ma fe tariku inga ke misali ye dinye selen nani na mami numbe ukuma ukuma nubi na ufari faka ukado nga foku ala manyinuko inafo nye selame bintu selame ni alikoraneta surat doba kono surat adoa wati mina mwako kunko kira muhammadu kisi nina mabayoro aniseba shube ko ala ye atoye nino ala makota ala tukuni wati de ala ye surat adoa chama kafoku amanyinako dinye yi tukukulu ni sankulu ayafense alikama wa alijine adele nimbayi alijine ya letadi anano famo kama mnu bena tuka kwa kubebe na do aljine kono ayasoro yatime yala kasoro fala yala nga ayikube kai kajira maula ku alam nyina moko shide ko ode la nyala nyini kaniko inke jena buye ka akatari ku dombala ka a seven ka ke gafe bawu bamono ko kuma kuma kan abeta nga seveni ode betoino bintu sisi ali anko ande minu benana ukado nuu yere soro jena buka lahale yako no kai jena bu laban kera chukodi ufona laban biseka keti nto nuu yuko kuncheko nyumayi ukaseka dusu soro kana bla u kungolo la ka misi misi bla u kungolo la ko ala nyina nu ko walma ko u daka ni kara tanto madun daka nti yere depi de mena dinya kono wati mi amani ni kana ga la tika ko do oti anoyi ga anyere ka chesiri ika chesiri ani be mi fe ni yere u donki chesiri ibe mi no fe dinya kono yani ala ka wili ka sima ibe ke uyi
5: bakuru bala ye mi bo fo ni ba famu ya ka jira ko mana gele ya mo ko bolo chugu chugu ige dala ko mo ko tagre ya la ka tame ita ni dalala kado ibe min fe iba fe kata yorom na ki chesri o lawale yali kola ala bisika isoro o sirateke la ki deme ola alkisa kone ambeta iyere diana dongilini name asidike jabateka alhamdulillah asava.

0: sa ida sera si sanga ipo jenabu ni moko do kela ni la khalia so koronga o magasige soro ka se ka boda nyuma soro ina fo jenabu ya soro chugumina o misali do yere anteta ka jamfa a koroche wo fene tumbe la khalia so klin konon kasoro ale che amisega foko anga sigida bekelin chugumina ko be se ka noya na gole ale chugo chugo che bolo katame musuka nga ofene bolin ala ale geleya do soro ka se ka yere ta halina soro u bamuso fantasigina kana tuguni sokono ama se ka noya chugo la sabula aga kalan yere ta sirafe ama se ka kalan ke kanye aduna bolon kono abit boli kanana abita sigeti uni ana bamuso yere be blanyo kona ila ola sabal kisa obem bleki ninga toroya noteke moko kan kleni inafo mbora ka misali mfo sisa janabu ni akorokeni
1: jati bintu sise mauka toroya ni mauka digum mina chukote kleni dobe ni no ni abe fort wa bukan yere la ko derrière une grande personnalité ya une histoire cachée ambe mao maibi namba anyini kake ujo yorola ni ambuka ala isemi ke uyi anube ye chukomina namba anyini komuna alama anke uludo yala alama ambo uludo la ni ye ufana lame bintu sisi nufana yu usigi uwolo ni biche utemena sera mife uye toro ni nyani ni degumu yu unyena ya seka kia ukera minye binu yu ufinyana bintu sisi irebe njina itako dinye imbe teni ibi teme wati doa dife abinafo nibi ka yele yele nsienka ni uye eskalye nibi yele yele la eskalye kangata yele yele nsienka ibi teme di iba ata kele nfila sabari ka yele ngani kibi to kele nkanka ta yere soro fotana na ni esi mafara abicheni duku dusu ani aye mara la gele ra chugwa mina obeke dusu ye den kono den chama bi no uba tu kono foni fana kake fenyi fon fana kanchesiri mulo la chuga mina kasoro masa obe chuga mina nta fenga korobayati fenga bona fana olu fana beke tinto mi inje mba nyini ka olu soro nyere ye ya sam fana deun olu bina bange chuga kono jukono ala ye neka dakan ke kan jemina be unyini ko dinde uma ba blanko na ka mizi na kuma na odo tunye afana ka dusuwe dusukolo den dusumani kunu dusumi kumbale la ala modi korekema uye ala fana ka dani kechukui baula muso fana be ni no buloko chew doro do chew de be dusuye chew de be taka ke fenyi chew de be barake nga muso chesirlo be ni no
0: ba
1: ko muso ha ko muso tafitiku u chesirlo no dusukolo bula u ba fe ka tanye u ba fe ka bonokola lamo ketuko ya do ba ujinabu koreke alima adlamo geleranga ugunti lamo kadara kilinkono alilamo yoro klinike jinabu di lamo yoro flasaba nyogona bela jelinke yefana lamo gelera diku mungelera ama kojuku marala agelera kojuku watimina abizira ke mara uru mwaka wafoko ubikodo ke ibulu kukujuku marunga masa wafoko mwado kama ki iereka sinu nye sikikama ki idegu mko gelena kiki degi singele ni boli la yani adonche kiki degi kogele na yasa dome na nina na kogele unsoro inye sirakan ibeseka ulu kechugu ya mina kiki ikechugu don kanyesi ulu kogele uma udu kunye dusuye jena wire kono nga udusuye ude jena bukoreke je kaka kalanko ugele ya bainyere dusu kashira di nana genga bo kalana watimi jena bube kalanke jena budibe bedan kalana mwoko shik mte jena bunye kalana kaba aduna kalana fukata fwaye kalanko unche nga udusuye uye koreke inkoni je ama foko da ken dan chukodo ani mara gelala jena bu machuka mina uya to jena bu fana ka do fara ka chesiri minaka
0: yala ika nyinga fany kono fana balki saibe fede ka jira ko moho amana gele ya chugo chugo ki dina mo iere yin ode nyo kontewa
1: bintu sisi fujite ode bo femi yede ka gele din te sika masa jalaki nga be foko modola ko ma ibi miri anga makoro ninu kumana uba fiye kuma chama jango ninu be furu ka dara kono uba fuye kuma chama ko muso fola me foko furbe muso bulu babu kuma kuma ni futina nana abe fo muso re ma isigi idin fle ana korodo isigi idin fle ko fo ite din tono bo din tono ko kadini che tono yi ko ni munyo na be dondo yi ube toro ga ukumbe sigi ka munyo yasa den nunu bese ka korobe bese ka den nunu la mo ka den nunu la don chugo ya mina ali ni gele ya bi furu kono yasa de umbe sika bon nokola moko chama be no tora furu kono fuka ke ma korobe o fuka baliku ya foku kali u mode unyi unyena furu de kun kumbenga usina yasa bese ka den nunu la mo chugo ya mina maraka gele bintu maraka gele wa fo re ko den la don ko ka gele ani din wulo yere ba ma la doni aka gelen ka ke mon fini aka gele amano ro be fana bolo ko walide la moni o manno ro bela gelen fana bolo o kadara fana be nga ona tabe na tikera kati tugu jango fanta nunka wati furu anonka bi wati furu o te kilini ba bi abe tuga mina faralu bala ko wero bala o e babu wero wi nga fanta ya ni ni tuga mina ala yi la tigere buli fanta ka ba fanta ka furu folo mani anana furu fara na nai jere buni akora kese reino atena fuko mi fanta e degun soro furu la ama degun soro furu la chei ma basi ma fushikala soro mi chei bolu fana donke lendoro chei wi la toro kamino chei tara kunfe fanta mena sigila ka chei ki bara ni Dirisa kibara nyini ngama dirisa kibara soro amena akumba fe kasi ga furuke jango ala mo furu folo noko yayi donc apa fo ayi filimi no soro kon ala mo noko yayi abe ko pela jelenke yasa flana imise ka nye choko yamina abe se ga denu la mo choko yamina ga yasi dirisa kibara tikana dirisa tikana ayo amanya min ko fanta yare de un takata so fanta fa otunye karamo go bay ka fo ko doni otese ka ma balika ma dakan ko fali sino ala kunye donia kalifa fanta fa la karamo go bakuno anaka doni be asigili abe kouye mame nube serla kana mabayi mawuka daka abe aye nga amaseka foye chanji adin tala ala mwudi alima amaseka foye chanji dakan sa te foye teseka mwogo dakan bali fanta fana ka doni be amaseko kilinike fanta yede mutakata ay fanta fana ya chesiri aya gele ya ka jene wubayira wolo ka gele wolo tinga gele nga aya sigi yala alimina sigi tanwa di umbe chugamina mwogo bika bulokune nini shama kwa chesiri apita donyini latike de la yede nuntani chukwa inaka denu nudi la mwona mwohuma. Mwe atara, ayifi minyini fana akuma ablakana. Nali fana kumata, ala kumadon, jenabu nununta kumena ke chukwa yamina. Nali kumata fana, esike jenabu kumena ke miya kero iwa. Atara fana yala nyini kabi jenabu ta anuofe uchukwa ina nuye arabu jamane. Kabi jenabu ta anuofe. Nga maseko fana ke latike, ode la gafi intoko yode, la force denteste. Latike be bulika watu wati naye alajia. Latike bulila jenabu ka talima nukoya. Yala ni jenabu kuntara arabu la. Jenabu kera mibi.
2: Abiseke kero.
1: Esike, yala jenabu kumena kuiwa.
2: Okuma kecha. Ibola kafo, sisanko, jenabu fatala katui, nga abamusu sigila kamunuye. Yala, ubajira, kudinka kuka gelen, bamusu de mama, ulubare mawa, katemen faka, tumado ulawa.
1: Wintu, wika unyini gali, intinado, ambali machala, ka u gazila, nga, abifokuma ukuma, ba uzana dukuma korodo, ambangila kasora, abikafo, kuni musu ulula sala. Kaba sira chela ama me folo kuni che wulula sala kaba sira chela de manake fingu funyi abata do na nyena di abifoko bedi na chena abifoko musokolo dindi o de baake denka ko aka gele masa musomani bulo wa masa musoman joro ka bon kosobe ding buka adama dinyala Tienu, ni dukono naru. Chebe lamoke, lamobe chebulu. Nga masa musoma ni joro kabu. Ni masa musoma nyena. Akacha ala fe, ala ta kofe. Dembe lamoku numasoro. Ba u, kalu konotonga gele. Ulo tiin uka gele. Wa muso uribe sokono, muso uribe kobe kalama. Chewu, ulube tadi. Ado yuba soro diwere wolo famere ofe nga duin ku anasi musodo
2: jati antata la arabu jamana la iko ibola ka fo chugo minasa adin tumbe a jati dunanyi asigilin ko kana ka bo arabu jamana emin ye gafe sebe nanyi sa ituma fe ko mundi jirayi
1: ituma fe ka mi jirayi bintu sisi fanta ta kwati jina butunga doko fanta ka tali de kara sababu ye ka jina buda bo shina fanta jina buba kola ni sera ka fe ma padanye watima jina bufuni ni bambu na fini kaba kola kada adoka musoka sokono di kata mobili ta kata katamana jina bu wila kabo suno kola jina bu mena ate abayi jina bu kunye funeke ni de dene tundo ate jukuma ni kolondon kabo nyokona ayuya sura ta kinibulu na numa bulu ato donga bo nyokona jina bu nana korobe ya jina bu bulu fanta doka muso miya lamo na che jina bu koni bulu udikunye abani afayi ayi lamo tinga wiyolo la bulu kulu ya abayi molute abana afayi jina bu kuntodo odela ni fanta kuma kufora jana bunyana kumukuma ukuma faikata arabu jamana na kumukopta arabu jamana na ibitani panguru di ula ni panguru kumetema kumukuma jana ubafoko fanta ibakono abe duguro tokofo uya mamusuka dugui abe foko atara ino katara tigadekesa abafoko fanta bi panguru nkono sanfe akera sorasuka panguru yu akera panguru fungofo yu abafoko fanta bo panguru koro demiseni yado amaseka ado ode la fanta nani jana bukunta donro fushuzoro fanta la
2: uya sura anjina na
1: anjina nako abe tungo kuno fanta na kuyi tamasiyanyi kuyi ali ba tamasiyanyi ube anyina na ube la jelinko fanta kera duna de abulu deng do dun be no ulu te giringa da dunauka tinyere timi bu nu nyokonche o yere na dogo ya bawu se ko mini muso sara ze saka de fitini ta ko fe mi bi na lamo abulu ko de abana fae abure don don bainka ta machine nu bela jeli mi bo akungulo kono o de yijina bu soro wa amisi misi barika ka bo fanta re kasila bawu woloti adaka fanta fana daka abulila daka nyama taka dakanda o de la nani ayi jinabu ye jinabu banaka ta teke di ama akera mawo manyana jinabu re ka fola ulu bela jeli kasila da jenabu ta don koko kera jenabu bulo duna ne do ale tana gere duna na fanda no bulo de ne do anana ulu de hake duna yi don adaka ni latike onana ke we nyokon soro tukuni ali no tlala ka fara ka tlala ka nyokon soro tukuni
2: o fene fa wela balkisa asisa idrisa o de jenabu fa tokoye atala ka musuni dinto wa fane atahala yere ka dimba ya were sigi jamono weka nga oko fanta ye dinta ka tanu ye fo ye ku yira o fa la o mancha ka yi an ka sigida ni nuna
1: amancha nere mame bawu fanta yi mi ke nere muso yi akeli bina gele ma bi alla dili nanye jena bu la bana chuka mina nanye ofle awato mbese ka jisuma ndoni ken kule jila kola bawu alla yi dusuni akeli mi di fanta ma ni wati nkoni na nere ma usoro folo bawu aka gele ni chuka la dirisa koni tara ni chukua ina fanta ya chesiri ni denu nunyi fanta katakara bujamana beka denu nunga lamo ni lamo gele ya ukono fanta kasegi kana ukasegi kwa dima ya labi nkukura hii fanta ka ajanto akadeuna katila kadenu nunta kata dirisa soro dirisa tara dirisa fana bula dirisa fana kadaka dirisa fana bula daka nyedi amataka adakanda uye alaka latike kuhi note umakele umawoyoke atara ae denu nukibara nyini nika wawasoro fanta fanta rarujamana na denu nukibara soro liku ngagele denu nufana nana duba kuna denu nutara faunfe maraula atara soro dirisa hii dima ya were kiri nga fanta hii misali jira mokola dika afo kufuru kagele ama sauba fanya na kufuru kagele kabibi dumfuru la ubingi nika furu kagele furu dunga gele a gele yi umakono ko bela jele mfanyi bau nye donjan ko di watu ko binana mokama watu dola ni mimiri furu ma aka gele ali ni furu inko bani kofi ka deun taka tana yi ka jira ko fafla te deuna amana ke chuko chuko na fara ko kabila be mi enu nubulo binyeshi yene mako yene yi kabila yi atara nui kata jira ako nikera dirisa bulo kumasuri yi bau dirisa yere ya asigia deun file animi sala nga alifana kunta alifana kumilatike kona miku me dirisa ko barika kabu aya jira dukumoko la dukumoko kontana ay di menu sore no lufana yi denu nuyi ga fanta ka chesiri ubi abesaka ke ubere yake jina bukera kera minyi ambe ala dili ala ga anso o akili nu nyumana ane u duzugu ala go di amfana ma
2: amin pati an tambolo ma ini che balkisa anka wele jabila jalanye ki bismillah ama fon la me ba ko fene ni ku fe ni ci ala melila wa nu ba fe ka gafe ni kono ko bela me ande si ko be fo ya u be se gata jenebu la force d'un destin la soro abe se ka soro bololo ka abe se ka soro e ye defene bulu
1: abe soro bololo ka abe soro telefoni ne ga juru sera la nu ye 221 kori 77 318 66 98 kori nga fole ni tan nu be ala me baka mandi u bela jiri ni ku ku jantu yer la u ka blu ku na ko di na tike na joni itike foyer idakanko
2: ininche ama foyer de makini.

0: balkisa ida sera sisanga iko jenabu ni mɔgɔ dɔw kɛla ni lahalaya sow kɔnɔ nka o ma garisigɛ sɔrɔ ka se ka bɔda ɲuman sɔrɔ i n'a fɔ jenabu y'a sɔrɔ cogo min na o misali dɔ yɛrɛ an tɛ taa ka janfa a kɔrɔcɛ o fɛnɛ tun be lahalaya sugu kelen kɔnɔ k'a sɔrɔ ale ye cɛ ye an be se k'a fɔ ko an ka sigida be kelen cogo min na ko be se ka nɔgɔya n'a gwɛlɛyala cogo cogo cɛ bolo ka tɛmɛ muso kan nga o fɛnɛ bolen a la ale ye gwɛlɛya dɔw sɔrɔ ka se k'a yɛrɛ ta hali n'a sɔrɔ o bamuso fan ta seginna ka na tuguni so kɔnɔ a ma se ka nɔgɔya cogo la sabula a ka kalan yɛrɛ ta sira fɛ a ma se ka kalan kɛ ka ɲɛ a donna bɔlɔn kɔnɔ a be boli kalan na a be taa sigɛrɛtiw ni a n'a bamuso yɛrɛ be bila ɲɔgɔn na yala o lasa balikisa o be n bilɛ k'i ɲininka tɔɔrɔya nɔ tɛ kɛ mɔgɔw kan kelen ye i n'a fɔ n bɔra ka misali min fɔ sisan jɛnabu ni a kɔrɔcɛ ni
1: jati bintu sise maw ka tɔɔrɔya ni maw ka degun minɛ cogo tɛ kelen ye dɔw be ni nɔ ni a be fɔ tubabu kan yɛrɛ la ko derrière une grande personnalité ya une histoire cachée an be ma o ma ye bi ni an b'a a ɲini ka kɛ o jɔyɔrɔ la ni an b'u ka ala ye see min kɛ u ye an'u be ye cogo min na n'an b'a ɲini ko mun na ala ma anw kɛ olu dɔ ye yala ala ma an bɔ olu dɔw la n'i ye u fana lamɛn bintu sise n'u fana y'u sigi u wolo ni bi cɛ u tɛmɛna sira min fɛ u ye tɔɔrɔ ni ɲani ni degun min y'o ɲɛna yaasa ka kɛ u kɛra min ye bi n'u y'o fi ɲɛna bintu sise i yɛrɛ be ɲina i t'a kɔ diɲɛ ɲi be ten ni i be tɛmɛ waati dɔ de fɛ a be n'a fɔ n'i be ka yɛlɛyɛlɛ sen tan ni o ye eskalie n'i be yɛlɛyɛlɛla eskalie kan ka ta yɛlɛyɛlɛ sen kan i be tɛmɛ de i b'a ta kelen fila saba de ka yɛlɛ nka n'i k'i be to kelen kan ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fɔ tana na ni e sen ma fara a be cɛni di kun dusu ani a ye mara la gwɛlɛyara cogoya min na o be kɛ dusu ye den kɔnɔ den caaman be yen nɔ u b'a t'u kɔnɔ a fɔ ne fana ka kɛ fɛn ye fɔ n fana kan cɛsiri n wolola cogoya min na k'a sɔrɔ masaw be cogoya min na n t'a fɛ n ka kɔrɔbaya ten fɛn ka bɔnna fana olu fana be kɛ ten tɔ min ye n jɛ n b'a ɲini ka olu sɔrɔ n yɛrɛ ye yaasa n fana denw olu bena bange cogoya kɔnɔ du kɔnɔ ala ye ne ka dakan kɛ ka n jɛ min na bɛ o ɲini k'o di n denw ma n b'a bila n kunna k'a misigi n'a kumana o de tun ye a fana ka dusu ye dusukolo den dusumani kunu dusu min kun b'ale la ala m'o di kɔrɔkɛ ma o ye ala fana ka danni kɛcogo ye baw la musow fana be ni nɔ u bolo ko cɛw dɔrɔ de do cɛw de be dusu ye cɛw de be taga kɛ fɛn ye cɛw de be baara kɛ nka muso cɛsirilon be ni nɔ ko muso tafitigiw u cɛsirilen nu dusukolo b'u la u b'a fɛ ka ta ɲɛ u b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la lamɔ kɛcogoya don bawo jɛnɛbu kɔrɔkɛ ale ma lamɔ gwɛlɛyara nka u kun tɛ lamɔ kadara kelen kɔnɔ ale ye lamɔyɔrɔ kelen de kɛ jɛnɛbu de ye lamɔyɔrɔ fila saba ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen kɛ ye fana lamɔ gwɛlɛyara degun min gwɛlɛyara a ma kojugu mara la a gwɛlɛyara kojugu waati min na a be se ka kɛ maraw lo mɔgɔw b'a fɔ ko u be ko dɔ kɛ i bolo koko juguma don nka masaw b'a fɔ kuma dɔ k'an b'a kɛ i yɛrɛ ka sini ɲɛsigi kama
0: k'i
1: degun ko gwɛlɛ na k'ik'i degi senkelen ni boli la yani a don cɛ k'i degi kogɛlɛ na yaasa don mina n'i nana kogɛlɛw sɔrɔ i ɲɛ sira kan i be se ka olu kɛ cogoya min na k'i kɛcogo dɔn ka ɲɛsi olu kogɛlɛw ma o de kun ye dusu ye jɛnabu yɛrɛ kɔnɔ nka o dusu yi o de jɛnabu kɔrɔkɛ jɛ k'a ka kalanko gwɛlɛya bayi yɛrɛ dusu kasira dei nana gɛn ka bɔ kalan na waati min jɛnabu be kalan kɛ jɛnabu de be bɛɛ dan kalan na mɔgɔ si kun tɛ jɛnabu ɲɛ kalan na ka b'a donna kalan na fɔ ka taa fɔ a ye kalan kun cɛ nka o dusu yi o ye kɔrɔkɛ yi kɔni jɛ b'a fɔ kɔrɔkɛ ni dancogo do ani mara gwɛlɛra jɛnɛbu ma cogoya min na o y'a to jɛnɛbu fana ka dɔ fara ka cɛsiri mina kan
0: yala i ka ɲi gafe ɲi kɔnɔ fana balikisa i be fɛ de k'a jira ko mɔgɔ a mana gwɛlɛya cogo cogo k'i den namɔ i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ wa
1: bintu sise fosi tɛ o de bɔ fɛn min yɛrɛ ka gwɛlɛ den tɛ se ka masa jalaki nka a be fɔ kuma dɔw la ko ma i be miiri an ka makɔrɔ niniw kumana u b'a f'i ye kuma caaman janko minw be furu kadara kɔnɔ u b'a f'u ye kuma caaman ko muso fɔla kun be fɔ ko furu be muso bolo babu kuma o kuma ni futinɛ nana a be fɔ muso de ma i sigi i denw filɛ a n'a kɔrɔ do i sigi i denw filɛ i sigi i denw filɛ ko foyi tɛ den tɔnɔ bɔ den tɔnɔ ko o ka di ni cɛɛ tɔnɔ ye ko n'i muɲuna i be don dɔ ye u be tɔɔrɔ nka u kun be sigi ka muɲu yaasa den nunu be se ka kɔrɔbɛya u be se ka den nunu lamɔ ka den nunu ladon cogoya min na hali ni gwɛlɛya be furu kɔnɔ yaasa denw be se ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔ caaman be yen noo tora furu kɔnɔ fɔɔ ka kɛ makɔrɔbaw ye fɔɔ ka balikuya fɔɔ k'u kali u mɔdenw ye u ɲɛ na furu degun kun be nka u sigina yaasa u be se ka den nunu lamɔ cogoya min na mara ka gwɛlɛ bintu mara ka gwɛlɛ u b'a fɔ yɛrɛ ko den ladon ko ka gwɛlɛ ani den wolo yɛrɛ ye ba ma la doni aka gelen ka ke mo ni fini aka gelen amano ro be fana bolo ko walide la moni o manno ro bela gelen fana bolo o kadara fana be nga ona tabe na tikera kati tugu jango fanta nunu ka wati furu anonka bi wati furu o te kilini ba u bi abe tuga mina faralu bala ko wera o bala o ye babu wera wi nga fanta ya nyini tuga mina ala yi la tigere buli fanta ka ba u fanta ka furu folo manye anana furu fara na nai jere buni akora ke soro ino atena fuko mi fanta de kon soro furu la ama de kon soro furu la che ma basi ma fushikala soro mi che bolo fana donc len doro che wi la toro ka mina o che che tara kun fe fanta mena sigila ka chen ki bara ni dirisa ki bara ni nga ma dirisa ki bara soro amena akumba fe ka sigila furuke jango ala mo furu folo no ko haye donc a pas fo ayi fini menu soro kon ala mo no ko haye abi ko pela jelen ke yasa flana mi se ka nye choko ya mina abi se ka denu la mo choko ya mina ga ya sigi dirisa ki bara tikana dirisa tikana ayi wa manye min ko fanta yare de on takata so fanta fa otunye karamogo bay ka fo ko doni o te se ka ma balika ma dakan ko fali sino ala kunyi donia khalifa fanta fala karamogo bakuno anaka doni be asigili abe ko yi mami no be serla kana ma bayi mauka dakan abe aye nga ma se ka fo yi changer a din tala ala mu di ali ma ama se ka fo yi changer dakan sa te fo yi te se ka mo ro dakan bali fanta fana ka doni be ama se ko klinike fanta yi den utakata e fanta fana ya chesiri aya gele ya ka jene bu bayira wolo ka gele wolo tinga gele nga aya sigi yala ale bina sigi tanwa de umbe tuga mina moko bi ka bloku na ni shama ka chesiri apta doni ni latike de la ide nunu tani tuga ina ka de nunu di la mona moko ma me atara ayi fe mi nyini fana akuma blakana nali fana kumata ala kuma don jena bu nunu ta kuma na ke tuga mina nali kumata fana esige jena bu kuma na ke mi ya kero iwa atara fana yala nyini ka bi jena bu ta anofe u tuga ina no ye arabu jamane ka bi jena bu ta anofe nga ma se ko fana ke latike o de la gafin toko yode la force d'intesté latike be boli kan wati wati na ye alaja latike boli la jena bu ka tali manokoya yala ni jena bu kun tara arabu la jena bu kera mi bi
2: abe se ke
1: eske yala jena bu kumena koyo wa
2: o kuma ke cha ibola ka fo 600 ko jena bu fata la ka tui nga abamusu sigla ka munuye yala o ba jira akodin ka ko ka gelen bamuso de mama wolo ba de mama ka temen faka tomando wala wa
1: win tuika o nyini gali intenado ambal ma chela ka wu gazilanga abi fok mo kuma ba uzana do kuma korodo an bangila ka sora abi ka fo ko ni muso wolo la sala kaba sira chela amma me folo ko ni che wolo la sala kaba sira chela de mana ke fingo funyi abata do na nyena di abi fok be di na chena abi fok muso kolon dindi o de ba ke din ka ko aka gele masa muso mani bulu wa masa muso man joro ka bon kosobe din buka adama dinyala tienu ni dukono nalu chebe lamoke lamobe chebulu nga masa musoma ni joro kabu ni masa musoma nyena akacha ala fe ala ta kofe dembe lamoko numa soro ba kalu kono tonga gele wolo tin uka gele wa muso de be sokono muso de be kobe kalama chew ulube tadi ado yiba soro dimere wolo famere ofe nga duin ku anasi musodo
2: jati fanta tala arabu jamana la iko ibola ka fo chugo minas a adin tumbe a jati dunani asiglin ko kana ka bo arabu jamana imi ye gafe sabe na nyi sa ituma fe ko mundi jirai
1: ituma fe ka mi jirai bintu sisi fanta ta kwati jina butunga doko fanta ka tali de kara sababu ye ka jina buda bo shina fanta jina bo ba kola ni sera ka fe ma padanye wati ma jina bufuni ni bambuna fini kaba kola kada adoka musoka sokono di kata mobili ta kata katamana jina bu wila kabosu nukola jina bu mena ate abayi jina bu kunye funekeni de dene tundo ate jukuma ni kolondon kabonyokona ayuasura ta kinibulu na numabulu ato donga bonyokona jina bu nana korobaya jina bu bulu fanta adoka muso miya lamo unache jina bu konibulu ude kunye abani afayi ayi lamo tinga wolo la bulu kuli abayi molute abana afayi jina bu kuntodo odela ni fanta kuma kufora jana bu yana kuma hukuma hukuma hafai kata arabu jamana na kumu hukuta arabu jamana na ibitani panguru di ula ni panguru kumetema kuma hukuma jana uba foku fanta ibakono abi duguro toko fo uya mamusuka dugui abi foku atara ino katara tigadegeza aba foku fanta bi panguru inkono sanfe akera sorasuka panguru yu akera panguru fungofu yu abuma foku fanta bu panguru koro demisieni yado amasika ado ode la fanta nani jana bu kunta donro fushu zoro fanta la
2: uyasura anyinana
1: anyinana ko abi tungo funo fanta na kuyi tamasienyi kuyi alibata masienyi ube anyinana ubela jelinko fanta kera duna de abulu deun do dun be no ulu te giringa da dunauka tiere timi bu no nyogonche o yere na dogoya bawu sego mini muso sara ziza ga de vidini to akofe mi bi na lamo abulu ko ya bana fai abure don bainka tamashin nu bela jeli mi bo akungulo kono o de yijina bu soro wa amisi misi baraka ka bu fantere kasila bawu woloti adaka fanta fana daka abulila daka nyamata ka dakanda o de la nani ayi jina bu ye jina bu banaka ta tekedi ama akera ma o manyana jina bu yere ka fola ulu bela jeli kasila nga jena buta don koko kera jena bu bulo duna ne do ale tena gere duna na panda no wolo de ne do anana wolo de hake duna yi don adaka ni latike onana ke uy nyokon soro tukuni al no tlala ka fara ka tlala ka nyokon soro tukuni
2: o fene fa wela baltisa asisa idrisa o de jena bu fa tokoye atala ka musuni dinto wa fane atala yere ka dimba ya were sigi jamono were ka nga oko fanta ye dinta ka tanu ye fo yin ku yira o fa la o mancha ka yi an ka sigida ni nuna
1: amancha nere mame bawu fanta yi mi ke nere muso yi akeli bina gelya ma bi alla dili nanye jena wu labana chuka mina nanyi ofle awato mbese ka jisuman doni ken kule jila kola bawu ala yi dusuni akeli midi fanta ma ni wati yinkoni na nere ma usoro folo bawu aka gele ni chukwe ala dirisa koni tara ni chukwe ina fanta ya chesiri ni denu nunyi fanta kataka rabu jamana beka denu nunka lamo ni lamo gelea ukono fanta ka seki kana uka seki kwa dima ya labi nkukurai fanta ka ajanto akadeuna katila ka denu nunta kata dirisa soro dirisa tara dirisa fana bula dirisa fana kadaka dirisa fana bula daka nyedi amataka adakanda uye alaka latike kowi note umakele umawoyoke atara ae denu nunki waranyi ninka wawasolo fanta fanta rabu jamana na denu nunki warasora liku ngagele denu nuno fana nana duba kuna denu nuno tarafa umfe maraula atara sura dirisa yi dema ya were kiri nga fanta yi misali jira mokola dika afo kufuru ka gile ama sa uba fwanya na kufuru ka gile kabibidu mfuru la ubingi nika furu ka gile furu dunga gele a gele yi umakono ko bela jele mfanyi bau nye donjan ko di watu ko bina na mwama watu do la ni mimiri furu ma aka gele ali ni furu inko bani kofi ka deun takatana yi ka jira ko fafla te deun na amana ke tuku tuku na fara ko kabila be mi enu nubulo be nyeshi yene mako yene yi kabila yi atara nu yi kata jira ako nikera dirisa bulo kuma suru yi bau dirisa yara ya sigi ya deun fle animi sala nga alifana kunta alifana kumbe latike kona miku me dirisa ko barika kabu aya jira dugumoko la dugumoko kontana ay de menu soro eno lu fana yede nunu ye ga fanta ka chesiri ubi abesaka ga uberi yake jina bukera keraminyi ambe ala dili ala ga anso o akili nunu mana ane uduzugu ala go di amfana ma
2: amin ati antambulo ma iniche balkisa anka wele jabila jalanye ki bismillah ama fon la me ba ko fene ni ku feni ci ala melila wa nu ba fe ka gafeni kono ko bela me ande ci ko be fo ya u be se ga ta jenebu la force d'un destin la soro a be se ga soro bololo ka be se ga soro e ye defene bulo
1: a be soro bololo ka a be soro telefoni ne ga juru sera la nu ye plus 221 kori 77 318 66 98 kori doro nga foli ni tan nu be ala me ba ka mandi u bela jeli ni kuku jantu yer la u ka blu kuna ko diana tike na joni itike fuyi idakanko
2: ininche ama foyi de makinche.